andalua e tihla kan ngai ithak tak ron se tu kha h zo sang liani ani pathian fangna hla kan ngai tha ho me kan ya tu na chon sang lian thanga jai kan ngai thavel anga kho ngai na tihla ron sang

0: Idin thar le ang uti hlak kan ngai thak tang ran satu ka h zo sang le ani ani chuti jong chu tun thuma pathian fakna hla h zo sang le ani le sang le an thang ate sak kan ngai thak kho thei chu lo ni ta a akashwani ai zo la changa puan chu ani
1: akashwani ai zo la ni kutna tokta tan

0: tum tum kutna thukta tan ti huna chon thu chini gan ngai thlanga ama sa in pangpar chin e zona tlak ti tupui gan ngai thlanga hun an hmang tu tur hi lal ro pari mission veng thlang ai zol ani
1: pangpar hi e zon na tling ani zia so in hun rem chang kan ei tur hi kalom hle mai pathian thil siam ro pui le moi tak pangpar hian asiam tu ro pui zia a pho lang chiang hle ani pangpar moi na hi kan hmu thiama kan ngai na to lak lo chuan a en kol tu ni hi anuam em em a ni san huai a poni se chol san na chang hrelek lova nuam ti taka pangpar boi pui ni len zak mai hi ol sam takani pangpar hian kan nun ati hlim chau ni lovin voina chuan chung ko tam takin e zon nan an lo mang ta a lekha thiam tan sarkar na mu vek thei ani lova e zon na turin enge mutal kan tho angai thina chuta e zon nan chuan pangpar hi e zon na tling ani zia kan sei don ani mizoram ai hian kumsam thum vel kalta atang khan pangpar zorna chang kan hrewe a mizoram florist association hian pol dan bu a pol thil tumle din chan point sari zia ka ada hi an pui mo em em awangin ka han chhiar chuak masa angi pakhatna mizoram a pangpar atam the ang ber thar chua le ti pun pani na pangpar ching tu

ei ham that na ngai to pathum na pangpar sal chuana le pangpar lama sum dona ti mason palina pangpar ching tu te in lung rual na le tho ho na tha siam pangana pangpar chin le sal na lama sarkar malak na troi om le tho pui parukna pangpar chin le sal chung changa rin om na le dikna von tlat pasari na mizorama ti pun ve theilo chau lo chu rampon atanga pangpar lak lo lo ti te hi anni heng poin song song te hi an pui mo em em vek maya kathu sei tur in bo sei nan ka be chan don ani poin khatna mizorama pangpar atam the ang ber thar chwale ti pun ti hi kan thu pui tur pakhat chu ani ang kan rama hian pangpar ni sa kan nei tlem em awangin state pon atanga achi thar nal zok kan lak lu fo angaya chung te chu chin pun dan kan ngai tu anga chung kan pangpar ti pun te chu in to del nan le sala e zon nan kan mang thei don ani nisina point sari na kan sei bi ka khan mizoram ti pun ve thei lo chau lo chu rampon atanga pangpar lak lu lo ti til ani na chan hi phailam pangpar nursery ami kan dor na salituk anga mizoram chunga puisaleng vel tur tam tak phailama aluang chuak tur ven him nana da ani ama ero chu phai atanga pangpar lak lu chu akhap ngot theilawa khovel changkang zela achi thar dangpo alaron ombil zel dona pangpar chu kancha lu dring lo theilawang ponlam atanga pangpar chi thar mizorama kan lak lu thin te hi atang vi nun le ti pun tumin nasjo kin tran la thin ta ila ti chuan kan rama hian pangpar kan in to del ve thei anga state pona thon chok tu po kan lo ni thei don ani ti pun chung changa lotlin thei tak saron chung chang soi lok ila saron hi kum khat chungin trum ni trum thum te apar vul non thei tlat maya kan in le avel chei moinan an tang kai le ani tuna hian a variety thar chi sang sang hi alo chok de ureng maya chung chu state pon atanga lak lu te kan nei nual to ani tuna hian vitpunga shal le thin kan zinga anlo tamta ka wang hian chutianga state pon atanga saron kan lak lo thin po alo tlem ta dewa ama iro chu kan rama ero chuan e kan ti dar ve na sa ani ti kha kan suitil do a he hi alom om hle ani chutianga saron chi thar tipunga e zon nan mang mek pilal nu i luang mol ne na kan in biak na hi suiluk ka du a saron chi thar te ama dur turin leya aphun mi amaya chutia leya omna na na chu atang vi nun tur alo nei tampha bok ani vi nun sa polipot khat chengza le chengza sumnga lik leka asal thin chungin ezon natling ani zia an chung kwa in an riat chian china phei chuan apasal pu in nadang tho san lovin atun pui tak thin thu min sil ani an saron vi nun te phailam nursery nei tu ten an ron dor ve to hial ti min sil hi alom om ka ti hle mai adang le plants moi le nal tak tak foreign atanga chalu te an ni tlang puya heng hi state dang atanga lo lut po ni se mi chalu sa te an ni rong moi tak tak te in chung le avel cheina tur chi tu na hian mizoram a po lo lut tam to le mai heng ang chi ho po hi ti pun thei tak alo ni a pilali model veng ami te chung kwa hian an chung ko e zon nan pangpar le plan special ho tipunga shal le in an lo tlin pui le ani pilali po hi apasalin nadang thok lovin atan pui thina pangpar e zon nan an mang war ta le ani ti kha kan soi le til le lok to a tin pangpar e zon nan mang mek tam tak midang po an oma chu ti lain pilali le pi lal nu i chung chang kan soi lan na chan hi poi mo ti deu mai pakhat ka neya an lo tin chan bul asang ve ve a ka ne na an soi in ang chia chu rin om na von tlat atul an ti thu hi ani hei hi apoi mo le ani atoi zongin soi belveta ila an lotlin na chana hian churin omna chu ani mai ba ka an taima ani chu wangin pangpar ching tu le e zon na na mang tur chuan taimak angai le ti le rin omangai bok ti kha kan soi belvelok ange pilal nu i hian state pona dor tu ani nol to a baramalam thleng thlengin athan chok to a rin omna angai pui mo dan kha hetiang hian a soi fia a puisa chungchang chau nilovin pangpar variety le a color sei dik turin rin om angai zia customer ten a rong nilo deu an lo don pal chuan an indor na abala don ani ti te asoya he thil pui mo tak mai hi
pangpara ezon ve tum emo timek tepo in ngai pui mo ta ila.

0: 地因基本因更早化人植物。黑土不起，咪做咱 Florida Association， 玻璃条东边入那阿看阿我们跳咩呀？帮巴金烈士中招啊，令我们那里的那份特地卡血症多了呢，阿不伊莫勒咪。个水中烈度足，咪做子啊，帮巴伊人那那忙咩？咪吃啊，安胆多咪，冲不赢木，安尼都别啦。个就是讲烈那阿转向后的向，因为冇啥做。为啥在读初经？每周咱 Florida Association 费啦，在安顿做啦，安顿地位起呢？啊，每日做，你特别在屯初咧，啊，是单独，每当不因安卡穿独内独去转，不是在不因安个尼地卡，汗水的落伊啦，比嘛努尼在当过汗水个多啊，安尼波啊不是内安读多呢，安落零 mm 啊，啊，安嘛尼托出声音，冇多的波安内地个啥安尼？State po na po ang tuntok vechin bok ang nipo hiyan. May sitan pang par in kultu di vete may ania. May patan po ito nite ang lotling zualbik di kan suyto ka. Hei vang hiyan ramda nga may patin. Pang par izan nan ang mong chin di kan siyat ang buk hiyan. May zora ma po may pati lo pen tuak vese. Pang para kanin to dille zual ngayang. May zora ma pang par izan nan na mong turin kung ay nahon zao siya.水江烈陆伊拉，帮巴尔开闭阿香 ，cut flower 跟毛毛淡淡，阿张香阿些挺好安尼，粉肥跟地昂阿香帮巴尔开的，地麦毛安尼啊，因内尼勒把地龙那的，印度萨那那布克因贝的，米提查那那帮巴尔因贝的，跟沃尔特勒咪呀，黑巴阿香 ，Sunday 阿边因比阿吉那帮巴尔开播地麦毛阿龙尼达啊。不要因不可打帮巴尔先手阿丹，正常你阿张阿正常，土地很生存，是呐。不要因上上啊帮巴尔开门，很被控侵打伊拉，正来克做阿贝尔顿什什民阿人翁。都那跟人混跟水打阿张看，向帮巴尔开支克 flower 去跟拉马跟拉印度的特楼阿王因 state born 阿张阿扎路楼梯楼跟你啊，都那向就将帮巴尔克 flower 扎路的做阿杜跟谢拉。Zau par dor le, aizol green room baka dor dang kat flower zorna aizol angot po hiyan dor pariyat veel a omwa. Putartean he na an cha ludan ka zo chuan, kar din nuay kat chuang man a cha chin thu min shil ani. Chuti ani chuan state dang atang a pang par kan le na hi kar din jeng nuay riyat veel lai at ling don di na ani chu. Hityang taka mizoram chung a pang par koi dor kat flower kan mamo na asan em a vang hiyan le.In the Ilona, Pushuk, Turle, Into del Turin, Pampar, he is on na, at Ling Tazia, Alolang Tiang, Le Anni. Horticulture Department in Gumtin, Horticulture Fair, Abbot Sazia Chin, he could not talk to the Tan Lom, Omtak Ania, Hitiang Huna Hian, Ganram could talk. Tay Chiak Le Tay Gum, Colum Nun Sate, Achiak Depo, Low Bot Saita Ila.Tin pangpar lam apo pangpar le plants kan kutsuak ngayte zor turlo in buat sa iwe saw saw ila. Chuchu surkar laka po kan bat vetlat ni in kasiya. Mizoram Florist Association Paul Tiltum pangana apok kan pangpar sin le shal na lama surkar malak na troy om le to puitlat di in ziak ka. Do na chuan kan to ho na achaa na satakin ma po kan son ani.Mizoram Florist Association hian ngal choma pangpar chin mun tur ram zau tak mai tun haya ania tuna hian an in buat sei mek kani chuta chuan pangpar cut flower changkang tak tak te kurkuma sunflower le mizoram om ve chin zam zo ang chi te po chin tel ani reilo te a shal chua turin a om dona he hian pangpar khoi tur tlema zong kan mamo alo phusuk ve ngei poBisa ani, katusoy tito don to ila, kasoy duju Mizoram chung ayan ayon natling pangpar le plants tamzok tarchuak turle state po na tonchuak tay turin tay top ituang u dihi ani horticulture department hi kunatok tu te chanpui turin ay inpe ringa kima ni lamzok hi inpe ve turin inbuat sayang u dihi ni se kalome.
1: Ganay thak thakPangpar chin ayon na tlak titupuy mga hunan mang tukha lalo pare misyon veng tlang ay zola ni.
2: Ule, tuna chuan so ting ichituran nung le anat na laka veng le enkol daan titupuy. Arlarin Feli, Assistant Professor, College of Horticulture.

0: awm leh awm lo ka na hi damdawi dang dai ani awangin anatna siat sian apoimaw hle ani so thing natna le ei chetu ran nung alo awm chuan a chul dana zirin a hnuai mi ang hian en kol wat chinang che so thing tam du na hmuna tam ni chuan bio agent trichoderma kan ti KG pani point pangale FYM bong ek le cha KG somnga chopol chu alia the chi nang che hei hi hector khat mun chin ni le chan ve ta na to kani man ko zepe mo copper oxychloride in so thing mun chu ni som panga dan zela ne taka fu chung zong ka non chin bok turani so thing e che turan nungalo omani chuan mala thayone mo nimbisidine mo mangin kap chi nang che so thing nan na dang alo omani chuan man ko jepe mo carbon dezimin kap chi nang che so thing ichin na ngaya so thing bok ching chin su thlai dang akar laka ching ve chin tur ani
1: tuna kan ngai thak tak kha so thing h2 ran nung le anat na laka ven le enkol dan ti tupui arlerin feli assistant professor college of horticulture tenzol ami soi ani tuti song chu tun tum kun thok te tan ti hun gan man ho thei te chu ani le ta akashwani aizol atanga puan chua ani

Kan langai thak tak aleng ani ti la ron sa tu ga wan sang ki mi khyang te ani zai re moi hun kan mang me ka tu na chuan sila thleng lian zai kan ngai thale anga a rem mol lo ti la ron sa ang

Pulau Chaming liani ti la thiam tak mai ron satu kha pe bi sanglun pui ani kumtuanga tan ti la kan ngai thave thunga nga nat larin chanan aron sa ang

natlarin chana la sakan ngai thak ta kha kum chuang atan ti la ni odi ti la kan ngai thak chhun zomanga marina wan shat pui var te in arun sa ang.

0: Ai accidental insurance te po alati lo nia insiate zo na kan han zo ta lati lawa insiate ka portala aro run langa khang ho te po ka te an form te kan han fill up saka ani na ta ka chuan chung chu a concern department ti turania ame aro chu a nodal department UDNP ten tiang kan lo tho saka ti chuan a concern department a khanin a form te kha kan va submit sak le a ti khan kan lo ti pa ani
1: in pekna avan ro puem mi zo mi puitan nai lo thok tak tak nia i zona i pakhat le a chuanin lon a hming in a lo ni ta ka chuanin entinan i kuwa te lo tui du ta a mo mo mo ten lo zwar du ta kha kha an tinge em ti va verify kha in ti ve thawem
0: o a verification tak kha chu keinin kan ti lowa bank lampang hian an tia nodal department kan nia keinina kan ti chu I khami beneficiaries lo mobilize an application upload sakhanita he scheme no hianin loan hi online a deal ve ka ngaya portal la kan upload ta ti chuan pm swani di portal la kan han upload kha bank lampang khan portal an lo en turan lo nei vela ta pm swani di a tho chuan bank khan a process don a khanin verification chu an vati ve china vendors lo ni tak tak lo te po hi an reject ve tho ni portal la an run return an application kha chu chu akal phung chu ani deu bok ani
1: chuanin kan zo baka khan kam hi khat hi pima seri an soi du chuan han soi se pm swani ri chung cham hi
0: o kalome pm swani di hi ni e adil thei thei chuan dil vet se hi ka ti khop maya e e zon na thak pha te pon om venwal to ani e a scheme plan atum ber chu e street vendor ni tir reng atum lawa he scheme hi e tir ber kha chuanin cheng sing khat an ti ni ti khan chhor changkai tun tam tak vewa khan sing ni lak le thei sing kha rule zo dan sing ni rule zo dan singa an dia chuan amaro chu sang ni som ni pali december a khan han ti top zok ta ne an han chol zok a chuan an han zir chan le deu khan a aya scheme cha zok an ron duang chuak in restructuring scheme kha e august sang ni som ni panga khan ron ti chuak le ta chuan in a amount por on tam ta loan vei khatna sing khat ni chin kha sing khat sanga lo ni to a chuan a vui ni na sing ni chin kha sing ni sanga ni ta ni singa kha chu alangaya chu mai ba ka chuan in loan vei ni na rule zo to chin tan khan in pm swani di tan bik liao liao credit card hi an ron siam le ta a chu credit card chu he credit card pa ngai ang hi ni lo ta credit card pa ngai a chuan in kan mang emaw mang lo mo kan ne ya kan activate to ka chuan ka annual fee kha chu kan choi reng ngai ta ni pm swani di credit card te ro chuan chu tiang chu ni velovin an man chou khan in an choi don ani an mana po arul hun dik ta ka an rul chuan in interest po om chuang lo in khate ang tur kha an ron duang chuak thar le ani vo in theng hian in aizol bi ka hi chuan in mi sum li don hi credit card application kan upload saka dong to pakhata ombokani tiang te kha lo mangchang kai fix se kan du a itin swani di lon lo la to te e mason turin kan han in cha du a tiang khan ma lo son pui se la kan tia tin tuna han aizola chau kan tilawa e district capital a UDNP e omna a chuan in he program hi kal pui me kan ni a shechiang du te chuan in district headquarter tina UDNP office a te lo zot fia in lo nga even se ti kha e kan soitel du ane kalome
1: pike zo than zo ali pima se ni kan lom le mai hi mi puita nei rong bol ni te in kan pui zel ni te tu in du sak na kan thlana cheu
0: kalome ki pa
1: ni pm swani di ina mela an buat saya hianin bulchan nan loan voi khatna la tur te ania a chen swani voi ni na te voi thum na te a chem is a credit card te polo omani ome khang tiang ang la pha te po kha anom to a ham chana lo dom to jing mi bilal kan thangi hi kan kom to na pitam thangi chibai le
2: chibai
1: khoi venga chani nge in lo kan
2: eden thar ven
1: ani le hemi pm swani di loan hi comment ka tiangai lo lak kan le
2: kum thum kum level ni tong
1: atira exam ngei la
2: sing khat adot lia sing ni dot lia singa
1: chu chu tum chu ma hian enge iran wai pui ber
2: credit card min sam sak do na chu chu karon kal min ko mo
1: ani le enge I kal pui ber ei sum don nan chuan
2: second hand bill color chin mo chuan I achangin payment nan te ka manga tikhanin chumi capital atan te kamang chuan second hand bill kan la a chuan in a capital kha kan tuak char chara chuan in lo alom ve chin kha om ve ta ni chumo kan akam nga khan an lo kat ve me ta mo chuan in lok pui ve lutuk thakati lu tok ton choma kan

Nun hlui ti la ron rem tu te khabum kon branch wai me zai pol te an ni tuna chuan kum tuang zai pol ten som fang ti la an rem ilo ngai thang u.

gospel trumpet nuna chang tur ko tele the new beginning te zai moi tak tak kan ngai thau don ani kan hun khu hon nan lalpa kan pathian ti la kan ngai tha anga gospel trumpet ten anron sa ang

kan ngai thak ta kha ro rel na ni ti hla ni ya run sa tu te kha gospel trumpet an ni ato ta chwa nun na chang tu ra ko ten nun na chang tu rin ti hla an sak ilo ngai thang u

tuna kan ngai thlak ta kha music of my choice ani a hun ron mang tu kha side luang poi nursery veng ani ole chu ti zung chu tum tum thalai ti huanga kan ngai thlak thei te chu ni le ta a vanal ro ti ka kania akashwani aizola tanga.

0: Hei hi akas pani ai zo lani live interaction hun kan lo thleng le ta a ngai thla du te in zawai in chi bai vek ule tun trum live interaction hun a hian thu pui poi mo tak mai rui lo na sa zo kin i da wang u ti chung chang ti ti ho na kan run nei do na he kan hun hi International Day Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking June nisom ni paruk nimin e den chen pola ron mang tur kan ni a kan hun hi dar ni thleng tur ani a ngai thla tu te kan hun te top thleng amin man pui turin kan han so ma sa cheu ani kan soi dak ang khan rui lo na sa zo keni dawang u ti chung chang kan ron soi do na ni a winia hian kan station na in leng dum tak tak mai kan nei le a Jason Lelrin chana ani hi inspector excise and narcotics department ani a tin pue sf david mursang zuala ani hi central way mayor assistant secretary ni me kan ya ei pu vitale jason ate e venia hun nu tak seng in helai muna ti ti ho na kan nei thei do na ma sain ngai thatu te ai o in chi bai an book chewa lom thu kan soi ngal ni se kan soi ta ang khan tun lai mizoram khovel te a khovel pum pui te po aniang chu a abik takin kan ram te kan thira e kan thalai te e rui lawin nas takin min ti boy chau ni te poinan langa tun ma changa kan lo boy pui kha ei boy pui chun zom ze la langa ya tin kan then om ram te kan han thira rui lo nas takin kan rama ron pal tlang thrin bok nen hian rui hlo hi e mizoram hi kan mutan hi an ni chho mai a ti chuan e ka do dan tur kong sang sang tek tin e chhung kwa te mi mal te a khotlang kau san te e kan mo phur na sang sang soi tur te po in chenual in kan ringa e ti chuan khang ho kha kan soi chho tel tura te po han ngai la tin ama sapera hei kan thu pui kha rui hlo na sa zo kini dawang u tin ya jason hei kan so ma sanga kan thu pui te soi hon na ni pa fomin ni excise department na thok ten ni a hemi international day against drugs abuse and illicit trafficking te hi inge kan man chan ti de poron soi hong pa se ti chuan ti khan kan ti ti chho zel don ne tro
1: ole kalome kumtin hian jun nisom ni paruk hi khovel puma ruilo man kholo le atol ruk na do na ni international day against drugs abuse and illicit trafficking chumi ni atan chuan man thina ni ya he ni hi december ni sari sa kha jakua somriat pasari un general assembly khanin heti anga damdoi man kholo le ruilo tol ruk na do na ni atan kumtin man ni toro se tikhana pasa resolution a pasa ti chuanin kumsa kha jakua somriat pariat ju ni somni paruk atang khan man tan ani ta a he ni lo chuana chan le he mini somni paruk jun kheran man tan chu china opium war hun laya china miro pui lin jesu an china rama rui hlo tol te an bung rua an rui hlo ati chiat na ni siat jeng na ta na he mini hi mangan ni a ti chuan in UNODC hian in kumtin hian thu pui bik nei in campaign dan tur te ruah man china kumina ta na thu pui a thlan chu world drug problem persisting issues new challenges innovative responses ti ni a mizo tong chuan in khovel puma rui hlo wanga har sat na boi na kal zel te har sat na thar te le adaw let na tha zok te ti ani me ya khati zong khan ni me ro se alo chu dan chu
0: ong me te chuan kan mizoram din mun tlang pui hi enge a eroi hlo hian eng ang chen ge min tlak bok ti te kha adin mun kan din mun tlang pui hi a soi the main kan ringa jason a kan som lenga puvi da bok ha soi turin loin ring thau se khemi tu na kan mizoram din mun

0: Bo hian gan han ti fian gan han ti chen nu hian tu ne tu te kuta kan lana tiang chon ma kan la thina tin tun january ni somni le january ni somni khan central anti drugs quoti din ania nimin theng khan number 4 hi hong zanga le somri le panni kan man toni tik tek kan ti hi abur te kan samenga hi hi sangni somru le pasari kan man towa baka kep kan ti hi za somru panga kan man towa he baka hian khudam doite thilang tam tak kan man tel boka khami tharu potling lo chung kan man kha atam em em ni khatiang heti lai kan man ani chuan kan man lo eng eng za tak lo mang moti kan ngai tuna nia hetiang kan man theini chung kan rama hian rui lo hi tun din mun achon atam le ti hi alam chiang le ni
1: lo mam khop mai he chan chin thara te kan lo muwa mani lu poin e khulai phun chonga rui hlo tam tham tak khal ran ni a ching ve bel se som ko pali hu don lai mai te hal ral an ni ta te khop khan mizoram a wai me te kan exercise te kan police te e tom ngai pol sang sang te malak na in kha tiang zat kha kan man ania ngati ya tiang tak mai a tam han ti deu loi mai a zo na kha a ze ne ral viu mai the a chan tiang bo har mai the a mar chu kha tiang a tam om chon a zor tu hi kan tam nge nge ni ta nga chan ni ta khala ya kha jason na hen soi tur nei tuin kan ringa hei rui lo zor te an han de da supply tu ti mayang mo azor te heng te ang hi enge kan din mun chi a ati de chu ten an in du saka ten an in pekwal a lo ngai tai la ati mi lo zor te hi kan omem sum do na na ngai top te hi kan omem ti te khashia ta cha oma ngai tha tu de pon an chia cha karing je se na kan som ma sa nga pu vi ta po khan soi dur nei chon ron chun som mai se chang e
2: oh ni e hey mizoram chunga hian kan population ngai tua chuan rui hlo kan man hi atam khop maya ya eng tin nge heti zo za hi eng tan nge kan tiang o ti tur khop atam hi ni chuta chuan hin eng tinge chan niang o kan han tia investigation te kan neya aron supply tu te aron keng tu te le alo lei tu te kan han chui kwal thina na chinya kan san sui yang deuh khan mizoram chu akal kong ber kan ni awang hianin a hlom lian de u deule a bit takin met amphetamine pe chu a viram asam lampanga a tung lo holo se state dang te pon asam lampang le tripura lamakal tur hi ani de u zela heroin hong lian hlom lian te met amphetamine te chuti role ro chuanin khang sum don na khoi tu te khan akara khan kan mizoten man tho tho angai chung chung changa te bank transaction chung changa te chuan bank account man tir a poisa hlo ang chia te khatiang ne ne kha thil kha akara tam tak ko omani chu chuan in enge o tun lai hian in kan ngai kan ril ro omong o tia kan chut kan han chu ta kan han soi ho poi ke ni ho wai chuan dam doi zor hi dan bo chhiat na anga ngai lova sum tuak nat pakhat ang leka ngai hi kan tamta emoni chu o ti thei tu rian tuna hianin a acting kan ngai tuana kan moral hi ti meang sap chung han mang taila a oma moni chu ti tur hi ani ta ni kan mi man ti re re hi han zot ta ila hei ni e kan mu a oma a anei tu tak tak a supply tu hin man lova chu ti khatin te anei tu tak tak hi chu barmara ma po barmara ram lai hola aram pil rila om ten ni thina ke ni dan han ti fak lai na nom lo kan seve chuan ni khang ho ko chu han chui zui fak lai nom lo ma ro chu india sarkar in jun ni ni khan in barmaram ne meeting ania malak dan tu rel to ncb ho tu te ta home minister te khuta delhi an meeting nei ni to tinge malak zel dan tur kha kha chu kan so tu te sarkar lam changina ron la kalanga mai ro chu tuna kan han soi me ka chu e hemi sum don na hi dam doi manga poisa lak lu na hi nakhat ang hian kan ngai muni chu ti dunia khi lampang kan unaw te phe chuan na tho tur ka nei ti te khan chung kam an ta ni na tho turi na yam ti te tun lai na i thokem ti te kha kan chung kam man ani ta chu wang chu ni tu na he ti khopa supply atam na chan hi chu an ngai dan chuan in sum tuak nang le ka kan ngaya tin kan man te han zot ta ila a hlom lian chin ane tu nak ka soi pa kan riu ro lom se ka du chu a supply hlom lian chin kha kan soi ma sap thri phut ani chu ta chuan in an ni chuan in a chumi khami chu

0: in sak ve kan dua ti te lon kan la a kan rul tha theilowa ti te le a chumi khami chu kanin entira in zaina man kan tuak chu tuak zel khan tong kam hanan ta ti chuan in tlema a te de hle ka aizola hemi kholaya avor chin drugs peddler kan ti tun lai chonga hustler kan ti ho po hi tiang tho chu an min chana chu ni ta ni phone man ka tuak two wheeler man ka tuak a chumi khami man chu ka tuak ti zel tuak zel khan kan kan chung kam man du dang kha eta na thok ti te sum tuak chumi man chu ka tuak ti te chumi chu kan ri ru suk the ka hian sum tuak na chi khata nga chaw kan ngai ta emoni chu o kan ti na chan khan ta chumi chu ani wang chu an emoni chu tu na hian in ram do hi atam em ema heroin che kan suya tu na kan suyang che khan kodin pon ni a a kodin po kan boy pui em ema he central way me ten en ma ni a thakhat ve kal ta khan fda ten en kar ni vel kan boy puya kodin dan ang thapa cha chin ten eng tin gen shalti te kan endika chu amai ro chu chu ta po chuan in a sum tuak na ang chi a kal pui hi kan oma muni chu o ti tur ni a dan anga dam doi zur chin hawa po chu wang chun fda pon thu chu thar ron siam ta hiala ni min pia vela khan a chu mi chu kan din mun ni wang te poniyanga heti khopa supply tamna chan hi rui hlowa sum don le rui hlowa tol nei khovel ina hua a india dan khir ber main a ho em em a supreme court ina ho em em a mi puin kan ho boka ni ti hi mi pui ten se thar le ila sum tuak na ngai chi ni lo mi nun na ti chei ti che thei thil mi chhung ko ti che thei thil ania chu wang chuan in dan bo chia ta lian tak dam chhung lung in tan thei nan ania a thena phei chuan in death sentence po pek the ndps noi hian chuti khopa dan khau noi a chuan india hi kan oma sum tuak na chikhata ingai lovang u dan bo chiat na ni a mi nun ti chiat na ni ti khan kan kha range
1: a puvita ka som mai ngai tla tu te kan ti ti ho na changa zo na du zo du emo she du emo kan nei chuan telephone number 9862476730 pakwa pariat paruk pani pali pasari paruk pasari pathum biala sms le whatsapp mangkhan zo na zo theireng ani ti kha kan soi jok ani ti chon nia ka jason na soi tang khani thil tam tak ngai rot tur a ron om ta nei chon rui hlo zor in man zi nga hian a ti ve mi lo te hi an om kan ring dewa tin ni china i soi enga khan sum tuak nan e in lo nan te po ti la ka tiang mang kha an om don ti kha sia sa leng me ya pu vi ta khan in hemi central way me e rui lo do na ko nga hian kha tiang in man jinga khan at ti lo in man te hi an tamem he tiang a sum don nan ngor ngor lo mang te hi an om nokem chuan pu jason a po khan ron thual le tang se a figure za che chu om lo ma se atlang pui ka chu sia thai kan ring dewa
2: nia I nchina kan taran kan hemi kemani central way me na kets ka hanti hi janura thla trangkal puyania tuna jun kan thleng chota a hemi chunga ni kan man tam tak hanti ve tamaila a kan khom tam tak te ruilo ti zur kemani na kan han bui pui zinga hian nechin ji ji so so yang kan sum tho chu na shim shim mang hi atam zok ania tin chung zinga chan mei chia hi atam zok ani le bok ani mi pa ain mi pa chu nom zeu zeu chowa mi sum tho chu na mang sim sima hian mi che hi an tam khop maya ke ni pon mak kan tia kan rin phak bak thil te po nia nia sum le pai mamo na alo san wang te po ni mai theya tin kan ni tin kho sak phung a san wang te ani mai theye tin mi tam tak ro chuan ha sak du wang sim sim te po ni anga tin management fel lo wang te po ani thei bok mai thei sum le pai tho chu tum na wang a rui lo ti hi tu nai hian tam ta len in ka ria china je chong se so yang de khan mi in sum le pai tho chu ve adua amaro chu sum le pai tho chu dan ol sam ha dam si kha adu ni na langa chu da chon rui lo wa hian mi tam ta kan tlan ta ni na langa chan chu hral a hral na zon boi ngai lo wa tin alo zang khai bo ka rit lak te ngai vak lo te poni mei thei ol sam takin thil la ti theya chu mi kong a chuan ma anlai te pon langa amaro chu hemi kong a hian mizo te kan than har atul ka ti khop maya kan bible a po kan muwarim taka thok turin

0: thi min zir tira chu ding deuh chuang ke ni po hian sum kan hmu chuan tur kawng ah hian pathian du dan anga rim taka thoka midang te tara mal som na ni chunga sum tho chu hi tum thar rei lang chuan rui lo kan tina kawng ah hian tam tak chu e kan ti lo phate poi ka ring ani mi in sum le pai ama mo a chumi kawng ah chuan all sum taka hmu a dua a dik le dik lo lampang ngai tu lovin hanti taila suma tho chu hrim hrim a du na wang khan kong ol samazong ni hian alanga chu chung kan thalai tam tak dun na asuata har sa na tam tak athlen a hi poi kan ti khop maya chung chung ke ni central oi me lam pang poina kan malak na central anti drugs code kan malak na po hian ya reload ti ma ni reload ti chunga zuar hi chu a person upon claim view chu ai chon sum lai pai tho chu du wang hrim hrim a zuar hi number 4 chaulo po men te khudam doi te kanja thing te poin tian chu an tam hle ni ke ni chu
1: jason na plan zo tanga ngai thla tu te pon an thre cha ari no ma hey kan chenom ram me burma myanmar tangin e kan chipui tam tak te han run lu tani heng heng te hi e mizorama anron oma ejona mumal tak nei lo te pon om nei thaya heng ho hi an in nam noyem tin hei social media kan mu thrina a burma lampang min yang chutiang a ejona nei silo sum do na mang an kan ti liem put mei thrina heng ti ang chi te hi case nei te an om ve em nge nianga hilaya mizorama om het te nge hian ani supply thin ti te po kha shet cha kum chu bi zo lama chan ing tin nge kan do ang ing tin nge ma kan lak dan tur de bo kha an sei chaw le don ne tra
2: ni e ne tun na ya hian in tu na jun zo na foreigner ti ta ila kan u na te an ni a ke ni mizo india rama cheng kan ni a an ni kan u na te mizo zo na thak myanmar rama cheng bar mar rama cheng kha kan ni me u na ve kan ni a chi khat nam khat ve kan ni a mai ro chu kan boundary min chen san na wang in foreigner tin kan sui lo thei lo wanga e foreigner a hian nin kan mana hian in ke ni chin chia tun nai chho kum kum ni kum thuma kan data a hi chuan in foreigner tiam man kan nei re re hian in e call me burma mi foreigner kan man ngai lo wane kan mi zo na thak pui te foreigner ni si ho ka kan man thina chunga foreigner anga kan chin chia a hi e burma id nei thei chin ho kha kan chin chia idm ma nei lo kha chu a an ni chian viau te nei lo jo foreigner tin kan chin chia ngam lo amai lo chu chu tianga foreigner tia chin chia kan nei hi kumli chunga kan data hi kan soi ve sim sim anga sang ni som ni pathum khan mi som nga kan mana sang ni som ni palia ni sari ni nga a ni ru kumina hian thum kwa voin thleng hian foreigner hi thum kwa a om zia chu sang ni som ni pali le sang ni som ni panga a mi kha kum chan ve chung hian kan pel dei to ni foreigner man zat kum in chung hian sang ni som ni pathum hi chuan kum kha chung in mi som nga kan manan tama tamber aron pung thu ta hemi a hian a chan chu kan soyang khan burma le myanmar le manipur boy ron in mung chho tak tak lai ani awang te po khani nga maru chu tu na hian in kumina hian in foreigner kan man hi case kan zialu nga ta hi an mi som thum pa khon ni ta an tam to khop mai ani ya heng hi a sei thiam po hara khi da ram boy an nia e zon na mu mal ten nei lova chu ta tak chuanin sia se kan du chu kan u nau te hi anin heng foreigner kan man tam zo ka hi sap chung ina a career kan ti aron keng tha tu ten ni tatani aron thon tu te chu an nuwa police ten an chang ko pa central agency ten an chang ko pa aron thon tu han man le hi chu chum thum kan nei to a chung ho chu case nga case chuk te kan or tira ni lovat case pa khata ron keng tha tu ho foreigner nga kan chin chia tam zo ki chu aron keng tu ten ya chung ho chu in hlo nan tak me me manon keng ani an phang ai lovat dot pon sui thui ngai lo chumi chu chu cheng chu ti za chu min tiam wang in karon keng chumi ta tur chu ne chu ta chon lo da ro athi an ti mai ani chu tiang chu e sum tuak na na kan tiang bok kha let le ta an ni pon in hlo nan khan anon keng ta mai ni na sia ta tun na ya hi chuan in data tanga lan dan hi chuan kum thum chhung hian kum thum chhung hi chuan kum min hi chuan foreigner kan man hi apung na sakhop mai kum to pa phe chuan nge kan anang kan selowa a let fei na punarin om

0: ani chu chu tuna ka foreigner kan ti he kan zo na thak u naw te mian mar lama changa a ron zin chin te at le aizola om sa en ti nan aizola an oma an ron choru china khilama melsia tan lo nei sia khilama an melsia dam doi tol ho khan an ron bia an ron choru chin chumi ni wang po chuan an yanga aizola mi hemi tongmoi don lo se ral tlan tia kan soite poi man foreigner tia kan man zinga hianin atam an ni deuh vek zokang ral tlan kan soisual mai thei a pal thum ko hian pali panga chu kan soisual mai thei ang maro chu ral tlan anga ron om ang ve kan ni hian ho hi
1: le kan ram om nei na zir kan ti don nge ni anga tro e thil boi thak tak te po an ni erin oma chulaya chuan hei thalai roi lo ti kan tam te po kan han ti a e central way me te sarkar te pon thei tu pa chu a roi lo ron thleng tur chang reng reng te pon sarkar te way me te pon ning at lom ngai pol chang chang te e kan boi em em ta ni chulai ka ra chuan ing ti anga roi lo hi thazok le he aya ati rem dan kong thazok te hi om thayengem engtiangin nge na sazokin kan dawang tilai kha soi chun zum tum taila chulai chuan hei tun lai ko vel de kan thira in technology te thang chaka social media te kan khoina sa em ema chul chutiang kho vela chuan kan cheng to ani e tin ati to te sim tir chu thil har sa ni ti chu tu pon kan the to ta ni tuna hian thalai e nakin luka akan ram nga fak tam tak lativi lo te hi an umani heng ho hi e engtiang nge hemi rui lo laka filim tura kan in zir tir thyang ti hi apoi mo khubin ga sia ani po in ni ve tho ka ringa kalai khan engtiang nge chung kwa te a mi mal te a pol te po ka khran te po in e engtiang nge ma kan lo la kang engtiang nge rui lo hi kan dawang ti lam pangkha soi ma sak tum tai la pu vi ta kan so ma sa anga ani wai me lama te e su su nu tam tak an nei to a soi dan po thiam zo gen kan ring
2: nia rui lo ti to sim ti thiu the lo chu ni mi lo wa sim po eng mo za ta no ma a kini kini na kahan man timaila kahan boi pui vetinge nge atang te po in apsima rombol na kal tadi te po noma amaro chu a person hi sang thelo ni chumi wang chuan at la ti lo te venim hi poi mo khop maya ati to te hi chuan an tum via wa a pathian atanga an tana chung le khatu le nau te nen an tan pui po khati han ti chuan sim thelo tak tak chu mi lo we amaro chu ala ti lo te venim hi tule hian ka ri ake ma mi mal po hian chumi kong azun ume ume point malak na kan kalpui na sa a kan phang tok chuan ni kum khan aizo ko pui chunga college rang rang le higher secondary a hian e emi awareness campaign ne hian ma kan la a kan kal chho de uveka ke pon mun ni mun thum te thosui na hun te kan mang ve a chu kumin a hian high school section lampang kan roman le a tuna hian school sombor vel a bulten ti hian kan kalpui le a e kumin chung hi chuan aizo ko pui chunga high school china hian awareness campaign hi nei turin ru man na kan kalpui me ka an dei mek boka chu chu tul kan ti khop maya tin hei kan tho pui dang te position te ho te lemi dang dang te poniang ko ran thala ya te te rola te hun mangeng ko par na sa khop maya hei tul khop mai ni acham chu ati to te kan soi non lenga ati to te sim tir thil har ta kan ia athelo chu ni lo ama ro chu ala ti lo te ve him na kong a hian ma kan lak chuan number 40 tur hi kan bula om reng po ni sela ti du lo tur khopa kan thalai te kan sir tir chuan number 4 sum don kha atom maya kan bula e kan sa zuk tur mo khu dam doi po lo le jing po ni sela ti ve du lo khop tur a thin lung ken e fuye tur khoping khria chumi konga chuan sarkar department te kini oime te mei ba ka chungkua nu le pa te u le nau te kan poim khoping khria emi konga hian kan va ya kan tran lo chuan tu te mo ti turbi ka oime inaron campaign turbi ka excess department aron ti turbi ka emo a police le thune du dang ten ron malang turbi ka nu le pa te chungkua ten kan lo ngai chuan a fudon lo ni chu wang chuan

0: kan in chhung khura kan tap chak zola kan choi na tangin he thil bul kan tran that le atu ni ka ria chumi kong a chuan ma lakhi thei to pa a kan khotlang kan ramina ma kan lak chuan siam tha thelo eng mom lova tuna po he kan chemi lo ania chumi kong a chuan ma lakhi tul kati khop mai
1: le shan ma
2: ya tuna pu davida soika poimo he central way mai nasa takin campaign a kalpuya branch sang sangin an kalpuya KGP central KGP GKP SAY PYD thlengpon game ma sim sim mi malanga pon ko san sang sang pon an ti na sajia se tu kani veya ho tu tele pathian zara kan kal kan kal ve ko san sang sang chu tiak chon ma kan lamme ka lom om em em ma tin social welfare te police te le kan tho pui department dang te point awareness campaign hin kal pui na sa em em ma kan in zirtir na satangai ni ti po atu na kan ngai thlak ang khan kan sia chu tiang pot chu tiang tur pot chuan malak mek te poni in ke chuan kan sia lo mom ka ti khop mai a na mai ro chu china kan sui ang khan an lo ti to chuan in kum tam tak po lo sim to se ke ni man nge kan mi sui kan sia poni lo in kan mu le kan sia nge ang po kum som chung lo ngai to na kum som kha chu a kum za che che kha ani chung lo a angai thak dang kan thiam thawanga hun rei tak lo ngai to tiang khotla nga te rongbol na te po ke lo pen to amai ro chu enge mohar satna an chhum kwa ten mi mana ten to ka an thil thalo ti thina let le ta hi ke ma ni poina ataka hmuwa man te kum te po kan nei ve thina ni chu tiang kho pasim har sa ni chu ni chu tuna pudawida soyang khan chhung ko in zirtir na poimo em em a winia war taka kan soidu chu tunlai khovel hi digital khovel ani to a no pangte te pon shiat lo tak tak an nei to lowa thingtang kil khor ber berak kan ngai le aizo khopui lun lai ber berak kan ngai te hian kan thil hmu le shiat nang vek to ni chu tiang khovela chuan in kan khosa ho vek to a kan fa te kan tu le fa te hian in an shelo tura kan ngai hi shiat theina chance an nei sang to em em a chu wang chuan ati ve lo te po in a thil hi an shian ni hi hi chu nu le pa te po in kan in chan lak ngai na nin kan han she ve a kan han shiat a en fa en kol dan te chu tiang kha tiang chuan tiang uti kha ke ni chuan kan soi tur po ni lo kan soi thiam lo wa soi thei din muna ding che po kan ni lo a mai ro chu war ta ka kan soi du chu kan fa te ron chan len na khovel hi chu shiat tum veng o man lai angin a kan soi chu nan shiat pha be mai ti na chi khan to lo kan soi lo pon an shevek to chu mi an shiat vek ang chu shiat ve a in ven dan tur te kan fa te a eng tin gen yang ti mai te kha e nu le pa te po in awareness kan ma mo amuni chu o ti tur ani a kan thil ton pakhat kan soi mai menga pakhat pon no vei tam tak kan ton to heng rui lo ti le zuar kan man a hian kan ton zeu zeu chu a chuak ngai si lova a van mak em em a ti ti po kan se lo ru mo om char chara an ti a a mai ro chu an lo zuar an lo pe chuak reng phone a tangin eng ki man lo in dor to khola ya second som thum ve lan va oma an duang zong zong an va ti vek man in biak na te poisa il lan na te phone kal tangin a ti vek thei to si chu tiang kho vela chung kan om meka chu ta chuan nu le pa te po kan in tuai siam de dewa tun lai chalai de kho vel hi eng ang chi ange ni ti siat dan zon ve zer te po a chain a kan han she de wani ke ni lama chang chuan
1: ni chi na in zo om tak khan ya hey kum ting lo kan ti mai he ti ang chi hi a jason at the po in che thawanga aza che te bo she da har me the ya ri lo zor kan ti a te po khan kum ting lo de po an om ve no kem le he ti ang chi te tin a ti te chu soi lo lu man ni ta a zor pi kla ya khan in he tu nai chuan kan she nga i rual o te hi at kan ti na to em em a thil o te hi kan nga to sia chu la ya chuan in ti she hi kan nei to lo ni ber da boina she da khalai khan e kum ting lo re lo zor man te in nei ve em ti te ti po kha she da cha ko min ka she a
2: o he ni e ni chin a ti lam ka se khan in tun lai chu he pu da vi da te so yang khan sum tuak na in hlo na hi kan han du tlang to khopa zir lai te po in to del kan tum ta vek meya in to del hi a thalo ni mi alo thalu tu amai ro chu kan in to del tum dan hi a fu lo moni chu o ti tu ni a chan chu hi kan soi du chu tu wa thu ma soi kan tum lova a ming mel pon kan soi lova nga aizola sikul lian ho le college chu an ni fek meya chong moi lo ni lo se hen college atang tele school lian ngat ang che chang phichot an student te rui hlo zuar man lo kan nei to lo kan man vek to de amai ro chu kum ting lo tele zir line ni wang ro chuan case kan ziak lut lem lo a then chu exam lai man te kan nei a an rui hlo pe tu ra ron kal an exam line chu tiang te chu nia an exam kha tha a tha zok a kan ngai wangin ti meang kha case an zia lu tak lo kan nei a chutiam anga tumting lo man khes je lu si lo hi kumin chung hian mi somli panga kan nei to ne ni kum khan somli panga kan nei a kumin chung hian kum chan ve chung han ni kum kan man zat kha kan pel to a
1: o
2: sang ni somni pali khan thum sari ni a ti chon kumting lo khes je lu hi sang ni somni pali a pali kan nei a sang ni somni panga a panga sang ni somni paruk kum chan ve chung hian pali kan nei to ane ti chuan kan man zinga no pang ber chu me chano pang kum som pali mi ane he pu de vita te ho ne na kan man hin nge nge kha kha e kes kan zia lu zinga no pang ber chu me chano pang kum som pali kumina chuan ane a chu chu a kum tling lo chung chang a chuan in kan han soi thei do chu ni me ro se
1: ane le he in man chang chang a hian pu vita de pon in soi thei tho nga a he don ma kha chuan til kan soi wal em em chu I chung ko ke chia a chang hian an ni zel ti te kan se dan ni thina tun ha hian he te anga in man tam tak hi chung ko pa ngai tak tak te khotla nga de po in mang tak tak te hi anom ve thri dem ti te kha se ta cha um ka tia ngai la tu de po nan se cha ka ringa ni china jay shanaron soi eng a chang khan I sum in lo na tur kan ngai na china khan to na pakhat ve mai angai kan tam ta khanin khati angte pokha athen ani mai ngem te de pokha e zo na um the ni
0: nia hei mi chung chang hingai to te thui khopin ka sia e hun masalam pang ha chon trong moilo ni ro sela rui lo ti kan man tam tak te hi a tual la ya han tam deu te tin a tu tan ta ka mo sap trong ten bang khang lang la broken family kan ti te kha an tam thina ni maro chu tun nai hi chu khatiang kha ombok ma sela kan man zinga tam tak hi chu khatiang ang ni ve lem lo an ina kan vokal po a chung ko pa ngai tak tin a chung in khom te po thata ka lo ni thin te tin ko thana te po rong bon na lo chil a te ti mai lan an chung te zinga te po ni nga khatiang te tam tak hi an om ta hi amma kan ti ke ni po hian tin a thren khata phe chuan veng chung a po ko hrana po kotlang a po mi fel tak tak nia kan ngai te po hi anoi rol ve zel ni hian alanga he zong zong hi a bul ber ni ka hriat ta ka chu ne china ti lam pakan swing khan sum tho chho du na wang ni he zong zong hi e ma ni pu la sum lo tho chho ve du wang te po ni a tin chung ko har san na wang sum le pai lo tho chho wang du po ani mai theye eng po ni sela tambre chu sumle pai kan tho chu du na wang hian e zo na him le him lo le midang to le to lo du po ngai to lo hian kan ti tamai ni hian langa chu wang chuan wang tlanga khotlanga mi pa ngai a ta kan ngai rui lo ti po kan ngai lo an sul na em po kan thri lo tam tak hi an in rol ta ha chung tu le fa de po chu ke ni on ka han man te po hian an tam ve ta khop maya tin a kan soi sul ngam ka hre lo wa ko ran thleng puwa rong bol na han chil tho te po khatianga khan num ve le zau thina chung thleng te ka ngai to chuan e ke ma nin nun dan shim shim a po hian sum le pai kan boi pui na lo tu ko wang hian kong dik lo wi kan zo ani em o ti ngai tu na te kan neya tin chulai pakata a poi mo ka de deu kan sei bel du zok tak chu kan topic ani tho tur ka ngai ya rui lo kan in rui lo na min chim na ko ngai hian china ka suyang khan chung ku a poi mo a kan tananga ya mani lo ka covid vaing kan boya kan sheve ka covid alo len lai chon chung ko zong zong covid 3 a laka him tumin kan film khura kanin buala

0: thil tam tak kan tia khatiang ang tluk khan ruihloina miron chimen tur hian chungkoi lo fim khurila ruihlona kan in chu aron lu na tur laka tang hian kan him theng karing covid ri alo lu lo nan the to pin tran kan la a kongka lu doni kan in bola chuali kin kan in bola chenum khoveng te pokan be thangam lo then pe chuan khatiang zong zong a khang film khura khatiang khop kan film khurang hian he ruilo lo lu tu lo ka hian chungko hi film khur le taila tran la taila em ti ko kong zong tak chuan ma kan so ni karing ani
1: hello man khop mai nge je shan han soi be
2: ta toi te ka soi be lo ka nga sinot prison ministry research hi han tar lang ve sim sim ka dua tu na mi is on an end point kai noya rui lowa sum do na chungchang kan soya mizorama zel tang sang khat le jasari som thum panga anzir chen na hian sinot prison ministry in nit ni kum chung khanin zel tang zong zong zinga za asom som li pasari point pariat hi rui hlo tol le zu le rui hlo tol awanga tang an ni 47.8 ti chuanin tuna soi tun hmalam chum broken family do anga kan ngai te khan ni do thina tuna chon ni vakta lo monu chu o kan ti na chan puda vidaron se ka ke ni department po kan ngai da na ni a tin he si not prison ministry data poina ron mu chuwa chiani ta aron mu chuwa ta ka chu tang zinga hianin a nu ngai sak tu nu le panai a nu emo panai ani me the he he hi 86.8 de broken family khachu claim te ani tina ni ta ni ti chuanin adot le chuan a top khami bi ka chung kan sei le du chu a tang zinga hian e ri ri lo le thil sual ti du na an nei na chana re hi za asom juk pariat point pali hi chu sum le pai har sat na wanga thil sual ti du na nei an ni tu na kan soi zong zong kha statistics base zera soi kan ni ti kha ngai tha tu te mino sia sak ula kan dua kan ngai dan kan soi lova kan a rin dan kan soi lova statistics base in kan ron soi ni ti ha min sia sak ula kan du ni
1: te chuan nia khata lang cheng ta mm chu a wai me te sarkar de pon ati tur hi chu ati chulaya chonin chu kwa a kan in en kol na le tin kan fa te kan thret chen hi apoi mo le ni na la ta na tin school no panga po kha roi lo a zuar man te po kha an tam kho me kumin chung in kum ting lo mi som li panga chuang in nam noi an man ta a e khatiang te kha kan din mun ania na sa ta ka kan do hi chu alangai don chaw ni te panan langa e data in nei e fel fai tak so kar dam te wai me te pon gan nei ta em em a chulai chuan nya he kan hun te a top lam kan nei chau ze langa e khami kan soi tak sang sang atang khan nang ma ni pon a fel ta e nge a muna in chen chil na se me ma ve jong tam tak po in nei kan ringa he mi rui lo do na kong a hian malak dan tur chu tiang chuan ti la thang a ti te po in nei kan ringa a pu jason a kan so manga chuan pu vitan ron tile se chuan hun top lam kan nei chau don ni
2: a toi ten kan soi anga hey tu na khan kan din hun dik tak statistics a training kan han soya kan cheta vio ti na ani kherlova a mai ro chu chu ti chung chuan in tun ang reng renga ngo le sarkar le kaushan sang sang te kan tho ho na tha hi kumin chho ang reng reng hian a um lovang a ti tur khopi mizoram history a rui lo do na konga ani a mai ro chu tu na kan soi ta ta kan khan kan din mun chu tu na kan soi ang kha alani si ngo te kaushan te hi han chang lo ta phese chuan in sarkar chang ringa chuan har sat tur je chu lang chiang ringa ni chu wang chan vein ni a hian ngo a te sarkar a te kaushana te kan tel mo tel love mo mizoram mi pui india khuale tui kan ni na ang hian he rui hlo dan lova tol na le man sol na hi do tlang ang u i in ti tau san lovang u an ni chu an chu tiang khatiang am boi thak em em ni hi chu kan in ti sana kan in ti tau san chuanin kan ne thei lovang e chu chu ti su in ti ngamila e chu chu ti zok ro in ti ngamila chu ti anga sui khat vuana tha tho taka he rui lo hi mi pui zong zong ina kan dowa a chan kan kho zel ni chuanin e pathian

hei ya kai swani ai so la ni tu na chuan sumi on sai than puya ti van lal mangai le zore moi sai lo ten leng sim hlan sak kan ngai thlawnga ama sapera hian ama kana ti hla sumi on sai than puya sakan ngai thla anga ti van lal mangai in i hla ti asakin aron chun zo mang

kan ei thak ta kha ti van lal mangin i hla ti asak ani ada ta chuan zore moy sai lo in thin lai na ti hla sak ilangai thlang u

sumian zai than pui a la sa kan ngai thak ta kha kalung dum tu ti la ni pya le le thang van ti la kan ngai thak chun zo manga ti van lal mangai na ron sa ang.

0: And that wasn't said by Stacy or Rico, and that's all we have for Western music. Hei hei Akash fani aizo lani. Tuna chuan ton mang lama ti lem chan. Zama jama party tin and buat sai kat ngai tha anga an script writer hi. Esther lal ngai omi mission beng thang ani a leader hi lal nun zama mission beng thang ani.
1: Puki matenu pa an lo langa.
2: Len chwai tu mem ni parpo de roi man la vai in siam tak mol mo.
3: Oh, zanin hi Christmas e kum thar vuak ve ta zan lam duty tu ra kan ruo man to. Duty zan ma sa ber kha ni to a. Ta ya pa hi duty tum ve chuan kan chuak ma nga ka va som phei pa tiang kan ti mo le.
2: Nang ni kum upalam to te hi chun ol na chang te hi she ve to se la cha sin mo le. Zon thum le thi sen sang ne ni in soi se ring box ya zan men re te hi i zo to lo te lul nen.
3: Le tamai mai thina mi shi ta te hi ni lo ti mai mai ang e. Ke ni kan duty lo in tu nge duty chuang ang a rel tu kan nia ma ni rel sa tha tho hun na lo thlena kan tlan chiat le si te na dik nang mo le
2: mi dang an mom chuang lo ve ti in ka ai lang kan soi mai mai nya i tak sa chak lo bok nen ngai twa hi na chin em lo
3: pathian zara ing em kan ti pha lo wang chu ba ka zan tin duty tur ani lem lo wa zanin chu atan tir zana nia nak zan lama chang chuan group then te te ang in kan in duty chok ve le tong chu
2: a chhanna sa chu halu tuk lo ve nin in chok zang kha ri thei don ni chu raman na in siam thiam chin khopa lom
3: ni e duty chang tam pol pon zan thu me mobak duty an nei lawang mi kan in dai ve to a ji om khop mai ka tor thrai kha khong e om le min va zon te a hetiang huna hina chang kai rio se la kalau keng ve mai mai ang e
2: lukhum lum de po khum la zan re ya chona vo du vyo long mo
3: a poi thei ne ron la tel takro
4: ileng chok don ami ga pa thil dil du chakane sin ma le
3: leng chok don lo ti la kan duty don ani hi eng thil nge min dili du a
4: a nak tu ji nga ni mai
3: la kal lo te boya lo thu ve lok te
4: inge ni ga pa
2: hey ilukhum cho pa a and kill nge ipa chu ilo di la
4: chulaman ni lo
3: hey tangwal ti rual in lo ni ve to a ho lu tu ka nun tur ani lo mi sia ta kan soi ni lo se i u te ho po puitling takin nu pui fanau te nei in in sang an chan thleng in heti hian an oma a te berini ya i u te hi itluk lo pal hlawang

0: Hey, Christmas na ya duty te po kan ti le chan to do na duty te mit ti kham zong te hian in lo om mai mayang e
1: Tiểu lâu mấy, liền bộ có liên xô ngái lên em.
2: In a om tam tuk chu om lo chu ti roi din roi po lo le ka in khung po hi cha chang lo wanya khuma muta phone khoi ring te hi tak satan po chalo
1: ti tu dang wa gom chuang lên em.
0: Inu so yang khan tom tlok tlok tu ra ni lo rual te hi pol ve chin tho tu ra ni a sual tel lovin thian ho po hlim takin in kom thei kho harin kal na chang te hi hriat tur kau sana kan vain mang lang sar vio lo ani poin in khom ve sham sham te hi tum tur ania heti ringot te chuan mi ang lowa in chuak mai don sin
2: ni e ngai zong cha deuh te hi nei la nun te ti hlima thil ti te hi phurom ngai
1: a ho te duat the em ai
2: lo lu dro u
3: nu thang kapan screwdriver set an ho lok te ti mi ron ti ra
1: kan nei to lo kan ti bodai
0: abo em ni nui vaente man ro da na kha na om lo mo
2: hey ka va mu chwa khlawe kha anthony i pa chwa ni nge sia ma
3: kan rice ku kara thala wa sia ma tuma ani ka kal photang o kan lom lu tu kan ye
1: kanu chu khati ka ti to chon ka mu zo lo ron ti ve mai tu ne a
2: akhai a chu tiang in thilan ding ai lo chenom te chu in ban chang om ngai
1: an ui kom e maya mani ka skuti ke thep trum po khan an hen pam zu ho ka tuma piru ti khon kan nei lo wa ti tla talo an nei ti ka chiang ro pui mai se
0: hetia kan thil an ron ho ngam te chun ke ni pon zu ho tum ve dan phal em em ang hen pam te chu mi pathil ania a shiat pui lo te po ni ang chu chenom kara hetiang ril run pung ai lo
1: an she om e mai an thoni pon an kota bai ke pam fo lo a ui kom wang ba ka ni lo wang
0: te sham thi na o thenom kho veng te chu chhia tha ta po mun hla taka kan chung kha te aya kan ma mo le kan ti buai zo kan nia in ban to na in du sak le tu zo ka sin kan ni
1: kan du sak nga min du sak ve miu lo te chuan
0: an du sak lo che ti poi se chuang le ne te sham thin che hiana tun lai mun then kha ta thenom te chu soi lo building pakhat luwa in chung in huaya om in bengai manglo anom te veiru ma na ka lain khating ril ru i put lui tlat ni hei hi mi zo zi ani lo sherengang che
2: ni e mi zo kan ni kan va nei na pakhat chu chen om khoven kan in po dial dial na te chha chata kan in lom puya kan in tor pui liam liam chin te hi ningai
0: khong e kan kalang e kan thu so ya talang in ka tumain ka tlai duai to
2: Hey, lu khumi theng hil don. Kha khum hal dai ro.
0: Ole, ani ka kale o.
2: Ole.
4: Ta ye pa tein ava thlen chuan.
2: Lo leng ro u.
0: E khai, in vare te thiep ve. Ta ye pa hi om nang e.
2: Ome, pakim nang ni mo. Lo churo, zan in chu kan duty anga ye tia. A chu e kham chut po chumwang lovina in siam ani kha
0: ani tak chumale khonge no pang ho po hin vare te diak ve
2: nya hei kan re lai ta ki ron nang fu ve mi ala ni hi ta hi in thiar nge ni mami hi chu thleng sil la zo lo niang win lai chu kan tu te chu ron e pon om lo kan chung langa kan om ve lai ta kan ni hi
5: e ka pakim chu i lo leng ani mo i va fel ve veng khata om ma ni la in mo te hi kha chia kanu thangi te chom te ten dam mo
0: kan dam tang e hey ma e si po nula pa ngai nula than kin in lo ni ve reng to me ya in nu thangi hian a chuang thin khup che nia veng khat nula fel po la so yi han ni ve te hi kan lo lom ve hle thin a nia
5: oi paki ma te chin hi in ti za tha ge mai ke ni ang te veng khat nula fel kan ni ten midang in an shiang ti hla om e mai
2: nie geni fa de zong an mon mang e mai a u in pasala ne chang phe hi chuan in lama ani lo hi chu tur dang om hek lawi kaushan le khotla nga po ain man le thei lo hi
5: nie chan de zing a po kan om ve man to me lo ni hi chuam de te chan ha zok so tu te ma so an swal ti tur chuan om ya lo na chungin kaushan le wa ye mela ma ti hian tal tam ve do se ka lo du chin khopa an

0: 食肯喊你装个人白了，搁还吃了多顿装了。
1: 那我去呢，食肯喊同侬学的出天人，我算我挨了。
0: 啊，这电话说 M 房不你双来呢，搁还咋个了？喂，都把你没。
1: 他们那门头里装钢的片，还跟买不一本装了呢？跟拖出来，跟可是没多个人在的，明明我阿妹做爱。
2: Duty office alo lang a.
3: Ekhai puval pui te chu in va fakom thin ve zan ma sabera chu la thleng ma saber ni kan tum ve te lul nen ka ma saber lo na sa hle mai a.
4: Hey, kan in hong fel ve che tak tak ani e. Ting pui po kan lo la chuang kai man bik lo ve.
5: Zanin chu thuama pa nen hian a ma bera tani tum tiang kan tia. Zan ri ei kham hlim khan kan in lama thing puin poin kan ti ti e kan tia. Kan lo ti ti tui deo niang chu kan tlai ta duai ani hi
4: e tlai duai la lo vea he kal po an lom mang lo hi a ke ni po kan thleng fel deo chu tak tak ani he din pui hi a thlen na chu rei tong khu thim fel ma khan ka om to e tia a fakom khop mai
3: ani tak chu a alo mom thin hle mai zanin hi enge mo kan anang le zan ma saber te ani boka kan kim chi lo ni point kan culture tho khat tura chon kan ngai ve ngota
4: nia ke po zanin chu kan culture nem vio tura ka ngai ve ringota thing pui po hey dik chi khatin ka chuan tir ve ringota sin
5: a that na sa chu kan be se yang kan kal talo ni le a kal chun ten kan in tluk tluk anga ni mai lom
2: enge mo chen nu a chuan
3: ole hey zan ina christmas le kum thar vuak ve ta mi pui nu nau le kum upazok ten thamuang taka hun puyan man theinan le vengral muang le him tak ni theina na kan lo ruwa man duty zan masa ber kan lo theng tareng maya kan zawai hian kan duty chan kan riat thar le hi apoimo hle ani tu te emo man tur sim sim a chuak khom kan ni lo ti te tu te emo vatura duty kan ni lo ti te hi kan riat reng anga ya beng cheng siam an lo omani poin thata ka beng cheng siam to lo tura sil kha thamaya a engama ma okisang han man ngal ngot te kha kan tilo tura ngaila buaina chau sim sim le engemo rui sual boi pui ngai chi an o mani ero chuan kan in tlan chiat san hau lawang ti ero kan sereng don nia zadina duty kan chuak tha khop maya lom thu kan soi mol mol bokani tikhan kan secretary ten kanom dan tur an ron ruwa mananga group a in then atul po in an ron then felanga zadin bi ka ta na duty kan kalpui dan tur po an ron ruwa man fel tura ngaila kan secretary te so mayang o
4: le kan president so yang khan zaina duty tur kan chok chakhop mai alomam le ni hetyang hen room han na kan lo siama zanin bi ka tan chon group thuma kan in thenanga group khaten helai office mun hi an lo nga kanga group ni dang ten veng chung mun sang sang akim theyang berin kan fang kol don ni o
6: zanin chu zan ma saber ni buka duty kan chok chhle maya kan secretary kan mi pali chan thata ka wanga rong kal thei lo ti lo chu kan ki me kha tia kum dang tang ai do point zani na kan chu thot tum hi kala se lo hial mai ka ti
3: thong te so yang kha jan in set zong kan veng duty record kan sia mani e alo mom khop mai
6: ei amun nga ka ta nu pazok le tak sa chak lo jok te min dana chang an hria po hi lu tham chu ni to rim rim hi mole
3: e khai pu val pu te te der chu in varon lang le rang ve chuak wa kanom meu nange
4: niamule kan chuak thle deu chau tia khan heng rol thar ho hi khulai veng thlang tui khurbula khuan lo thu khoma kan chen chen khaten rin hlel thila ti in zona pa ngai satle an han zot kha an lo por tar yo meya kan han dab deu nuala tam tham phei chu ani lo na in hey zu le dam doi chu kanon lak saka kan chen chen khaten a por zual pa ni khat phei chu an han pi deu nuala ni ome chutiang kan ni ta ka chon hei keini ho hian kanon let pui le ngal ni hi
3: ani tak chu mo le ti te u pon lam ri thluai lo khan office a han soi lu ro u ku tha ke ro kha chu in sum ri tlang ila thang e
2: vai an lu kin nu chuan
3: an ni pali hi ni mo
4: o an ni hi
3: zani na duty te man ngai in lo oma in la no pan te lul nen duty te ka chawe te in lo ti emoni in zak mi na nge zani na hian hlap sep cheu po ni la thiam thu soi turin nei lo in shem eng tia ti nge tha in ti le thren te u
4: Nin lapa ngal ngal buka. Worship pila ni mei lo amtro.
5: Wal puya ngai dang kha tha tho rualin an ku ta tanga rui lo kan mu te man sakila na taka zil kha a tha tok ri mai lo mo.
3: Ole ngun dewin lo ngai tharo wala te u ke ni ho hian zan rei tak tak thenga duty hi kan chak wang ani big lo ti kha sheula khotlang duty te hi in sa thiam hle turani tin kan ram hi kan che vela nam dang ten min chim ral mek ti te hi lo she tel te u chalai le kha thiam huai sen suai tu tha kan ram in ama mo em em to laia nang ni kan ram ma bak chalai te hetia in rui thek reng reng a chun nakin loka in fa te chu kan ram chunga nge hian nam dang te thu nuai a sin an lakun don zani na hian be se na sang tak nen kan ngai dam don chewa in nun dan thalo hi in lo sim sham don ne kal ro
7: pute u kan lom nu tuke kan nun dan po in siam that nge kan tumang
5: zanin kan mi man te kan han chon chai dan chuan om zia nei mel khop kha an ma ni hanin khan an in chir le zak mel ka mu thei tlatani
6: ke po an hoi her kha kalau chi granga in siam that du melan putak tak tlatani ponga taka kuthanin thlak le ngot thrin po hi alo fu berdon hok lawani hi
3: ani yasin thu tha le dam adong tu ta na pai nuam zong hian hanin dor ma sa thei sham sham zelila ti rol chuan kutthak om ngoi ngoi hi chuan nom thin ti chu kan riat nu vekani kha
8: e khoi mo min tha te man be reng kha tul na om lo ve lut tu ka che
5: lut mai mero nga ti ta chel chul nge ron lut phot te u
9: heng mei chilem ho hi mole khola ya beng seng siamin veng lai kona khan halpu ka halen lo tia thata ka ho tur kan ti lain an na sa tul tul box ye trong ka man du tui lo nek le nga la karon suai ho ni hi
8: e cheban mui zum halpu kan har mut ani kha christmas ani hi kan shil to pang chama te a huna chon enjoy ve tur boring viau lo tur a ve lut tu ka
10: dik cha lim da ka kanom khani lu lo na mi we can write in duty pa kanot ti boy bok lo cheu
9: mai mai chun komo tiang kharon la teu kan hlap zal de wang e
8: ngam cha min hlap ula dan ti kan se ve o me che kut khak shem na dan hi kan se ve thlip thlepania o
4: mo ivan na so em em ve mole nang kha tungai ming
11: al mang aya
4: nang kha
8: lal din puya
4: lal mang aya le van lal din puya mi che moi ni
8: ya
9: ni lo tap chu me che ming to pa a om ngai ni ka ming ang ta ji la pu ve le nga la
3: du tok ri lok te u va la te u hei zan ina khotlang duty ten an man che u ni ya za nei nei mi lo em ni
8: a chuan zak vi tho e ma se zak man pon min siam le ne pro hal zar zar lo
3: mi pa nga yang in no mu la tu man an shok ringot lo wang che u chu chu dikin ti em
10: tho e ma se ka pu halpu halbak kha chu beng cheng dang kan siam lo
3: halpu hal kha ka soi lo in nun man mek dan zo khi ni ka soi van lal mangai le van lal din pui te in nia mi pa in ni ti na ni mai em ani mei lom ni
8: yeah
3: ni chuan mi pa tak om turin ni don lom ni adikem
8: o dikhe ka pu
3: cha e ni chin mai khan helai huna tho hian rol thar rol kan lo khom to a an ni he na po ka lo soi to chu kan ram hi kan ve anga ya ni woi me in thei top chu in ram le nam hum hal kum puan a mangin ma ala to thin tu na po ala la mek zela ram le nam hum hal tur chuan tu na hian mi zo mi pui te hi kan tam phatangai kan che vela nam dang te tan kan zuomum lutuk ti ringot thi chuan chuti mek lai nang ni chi tha tur tha tha in min tuai san zel te chuan eng ting nge kan pun theyang kan nula then khat ten pa tila min chan san boxi hei hi nam ding chuak lo tur zia sin tu nanga kan nom zel te chuan nakin loka ani ni na lo anga om tum kan pung zelanga in tha pung tur po kan nom nang chuti huna chuan mi zo nam hi ral mai don sin chu wangin nang ni po tha takin kalula inom dan hi lo ban san sa mang che u nang ma ni anga om in thien te po a fui tu a lo chang sa mang che u in kal thei to e
8: pu kanom dan dik lo tak hi kan lo sim nge nge yang
10: ye kan thien

atama da la nge nga sa pa invol khe kha hi pa kha el khu lu to ta cha ta a la nge nga sa pa vo sa pa cha mi pa ilu na ikhle lo na ta pa la a cha atama cha ke me li ta to ta von khe pa zo ba he bi da dai ti anana ta pa la atama mi su do ta pa chi pa lo rom hi se pa da von khe kha hi su va

Adam hada la anh nga sa pain von khi khai hi pukha el khul hi to ta cha ta a la anh nga sa pain von khi khai bu cha cha chu o pa i khau ta pla a cha adam cha ke meli ta to ta von khi bu so ba hi bi ta helia ta khi chai cha ta pla adam hai mi su do ta von khi khau hi su va

PYD headquarters bia zai polten ni an hlarin rem ta kha o kanun na ti hla ni durklang ka thlik zai polten o katan ti hlan rem longai thave le thungang u

kavei ring ti thlak ani thlak ta kha henry lal ma so ma sak ani ar le mangai zuali zai kan ngai thlanga rol lai ka di ti hlaron sang.

ramro pui chu ka thlen hunin ti la kani thak ta kha f lal khong ele poltena an sak kani si lal sang khu male polten ni tin i swa ka thin lungin a mangai deu deu wati lan sakilonga thavele thungang u

sila sang khu male apol te zai nia lal pan min mangai na chu ti hla ni e fel khong ele apol ten mana ai gup ta lungai ti hlan sakilongai thang u

0: thang zwa li hian aputea riki elrin le na chan chin hi engtin ye soi oi lo ngai thaluk te ang
1: ke hi thang zwa li khat la ven ka nei a ka seilan nai ro chu thak thing ven ani a riki elrin le na hi aputea ni in kanu te una wana upang ber ani a thak thing venga in ren om nai te a seilian ho kan ne wang le in kom rual tlang kan ni bok se wangin achan sin po hi soitur ka se tam khopang amaro chu hun atam lowa kam hi khat chau kan soi venga rin lian hi kapu ani ba ka hian adu pui diki lalbiak diki hi ka thian tha em ani a ven khat kan ni pi alama kumpo in rual che no pan de ulai atang in kom chut bai kan ni a kapute ne na an in ga izon bo ruwa ka le an in ne in theng hian ka tel thuk ve viau re nga ni an in ga izon lai zong po khan puar a krin om tak kanit wan chua thaka eng kim kha ka shyat pui ni bere kapute a riki eltrin lian na kha at mel athat em em ba ka azai thiam em em bo ka ama to ka atlei rol chho phatatang khan to po ato ve hle reng ani nu la mel tha tak tak le chil tu po an om ve nuk thi na chuti lai chuan anu kapi la khan anau pang che en ro pui mai si mei chia in an thu chil thap lai lai te khan anau pang che biak tak khan a bia a om lo pui pui te khan an awa kapute ta na za na rum rum om taka han ti chang te kha anga a ma se ani kha bizai dam top khok ani boka eng ma kha a hwa in a thin rim pha chuang phei lowa a fel hi ka van ti thin ta ka u mi pa patni leri el rin om le rl mangai te nen phei kha chuan thian in kom ngei lutuk kha an ni ringota an ni pathum ba ka an thian te pani lian khama el ke le ngur chuana eng chote ne na an en kom ho lai khan pop group te po an din ve a an group minga khan the propellers an ti a nula tangval nule pa te po khan an hlut sakin an ngai sang ve viau thina mizoram puma an lar ve viau ani akan kia le lo ko nga dikine na an in ngai so kan wang la takhan digi pa na tho na wang khan lung le ya an chung i dan pem ta mai si an lung kha aba han len dun ngar ngar tak an lung len sia theng khan ka shiat pui vit ani kapurin lian na phei chu zai thiam le lung le khai mi tak kha ani a in chu ba ka a pem san zok a mun ngak zok adi bok si nen khan alung leng khan hei leng zem la tha tak te kha a phua nual renga digi pual po hian eng eng e mukha chu a phua nge ani ti ka sia tin thil dang lam ve tak pakhat kan soi le lokanga a ju ki el tin lian le lel biak digi te in nei ni hian mo nu in thiana min mang mo maya kapute nu pui nei ni kan chung in mo kan nei ni hian mei chelama mo thiana ka tam tat mai kha thil ko mon lo tak chu adi ve o me ti chuan an nu pa hian fanu pathum an nei man ti in sang khan sakua som sari pathum December ni som ni pathia khan rin lo tak bin min bo ral san tamai se a kan rel ru a shom in kan sun hle mai a athi him chon khan dikin chap chungin zwali nau ka pai le to sin.

0: Tuna chuan lal fak zuale Ricky Elrin liana fanu pali te zinga au pa ber da tu hian apa asia jing na atheyang ang sei turin in som te ang
1: kapa boral khan kan unau kha kan latte ve khop maya ke au pa ber da tu po kha kumli kalapum hlom lova chuwang chuan kapa chanchin hi kan chetam lo em em a kashiat ve chun te chu khang lai khan kan chauka kha in sang ani thina chei don khan in varanda min din tira min patla zia thina kha kha ka shiat pakhat chu ni a tin chu bak chu ka u den sitting room thu thleng a hian min din tira zai min zir tira min zai tir thina ni ka pa kha la dam ve reng chu ni se a hnung zui a zai lama kal te po hi kanom ve mai the ni hetianga All India Radio in kapa puala hunan bua sai hi kan chung kwa kan lom em ema an boral na te rei to a mi sia tan lo zui to lem lowa an puala an chan chin sei na hun te tia min siam sakhi kan lom em ema ni
0: Ricky Elrin Liana Chiante the Propellers group ami chan chin kan ngai khale lukanga tin khap ti laya anni ho the Propellers on lar mm lai khan pu van ming lian a tawa tia ko van khama fa pa attention kan che mai theye anni chu aizol khapui lun lai tak dor pu ya oman di boka anni chung ko hi chu sia lo ve tak mi zo zinga chon anni ve nge nge ani asoi dan pe chuan an hun lai na na na kha chon an mel thai nan smart lang boka thalai zinga pe chuan lar vet vet tak ani klei role nulat khanan ngai zon ron ta emoti mai turin an in lama po thutchil tu anin dot zut mai leng holam le leng tur kallam in to khan in tiboi deu lai po sia tur a omle zau chin puwan ming le anan te tin an fakom na riau pakha chu an mani to ka anin che u lukle china mi pui ma a anin london reng reng in holam mai mai nan in thwam ngai lo khani an din tlarna thlalaka nanin thuam na po hi an mani design than pa ve ngatani miten an amtia an soilar veriau chu Ricky Elrin liana kha Ricky Nelson ha angan tia tin rl mangaya George Harrison ngur chuana Cliff Richard tin Evelyn kamaka John Lennon ha ang antibokani Larry Elrin ama kha chu tu man a an an soilem lo na in ama a mel chelem lo wa asma tin a jaisia ato mm mai ringotani antiani chu aizola mai milovin mizoram dung le wang an lar chuak ne le a chan pakha chu politician then khaten bian an fan na le an campaign na te an shwai chin wang ani a pusha mai phe kha chuan in lama po akil koina sign thing tlang an chin na po a shwai zing le

Malsom na bulti laron sa tu ka si Luri hani. Nalungdum hun kan mang me ka. Patihan fag nalamangin kan din oi hau hani a. Ato liya zay kan ngay tlak tur hi ar lil biak sang zay ni a. Riang vai fa titi ilasak hilang ngay tlang u.

kan ngen chereang vaiten kan lung ngai min nem turin alel biak sanga zaya ni a riang vai fa te ti hla aran sa ni adot le azai kan nge thak le tur hi lal du sak zaya ni a chu nge chu ka tan van ani ti hla aran sanga hela hi a vi kung te a website zo tan khanin karon hlan du a o min lo ngai thani chon hela hi tan leo leo karon hlan ne